Wulalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
ngakuo sawe. Bratasena, Bratasena iku iku ya. Wah. Bratasena iku ngono kuwi ya. Kowe sapa? Piye? Kowe sapa? Aku Rukmaka lho. Kowe apa? Sing nunggu alas kene. Ya bener. Aku lan kakangku iki sing nunggu alas kene. Kowe rene goleki apa? Ewang-ewang ngono aku kok tak wehi upah. Piye? Ewang-ewang ngono aku kok tak paringi upah. Ewange apa? Ewang ngono aku golek kayu gung susuwe angin. Apa? Piye? Ewang-ewang ngono aku golek kayu gung susuwe angin. Apa kuwi? Kayu apa kuwi? Nenggene iki anake kayu nongko enek, kayu jati enek. Pelem ya enek, duren ya enek neng kene. Kowe kok karepe golek kayu gung susuwe angin iki apa? Kayu apa kuwi? Oh, wes. Oh, sepure liwat Kang, sepure liwat Kang, sepure. Kowe iki menengo sik to. Ewang-ewang ngono aku kusik to. Kowe iki rene iki goleki kayu gung susuwe angin. Kene iki ora ana kayu ngono kuwi. Mbok duduhne apa ora? Ora gelem dudu ra pelotot nyawamu. Boyo. Nantang bocah iki. Wah, nantang yo sikat yo. Tewu apa piye iki? Kusik. Sabar, sabar. Wah, aku wis kudu temu wae ngene iki. Luwe becik kowe bali yo, Gus. Aku ngeman pasuryanmu, gantengmu. Luwe becik kowe mulya wae. Wataing satriya timbang bali wirang luwung dadi batang. Wah. Kelakon pangajabmu. Majuat cangkak tengkek poyokmu kokop ketemu. Majuat gelang saran pecah dasmu weh. Ngeri.